morning sa atong pilangga at ako malamati ang Diyos gid mo pakamayo sining aga. In behalf sa mong senior pastor, Pastor Janel Vergara, na menyo in the Berian Pamilyo, kubos nga lagad, youth pastor sa Berian Bible Church, sa Pastor Carlo Valerio Saluat, nagatamyaw sa mayong aga, sa atong yatanan, kasamalabutan sa nga radio station, Radio Janite 8.5, sa atong mga Facebook Live viewers, good morning everyone, kag sa tanan yung mga katawahan, yung ara sa ila panimalay, nga nagapamati, kag nagasunod sa sining radio station, Radio Giant 8.5, and Diyos kin mag-a-bless. Mag-a-sugod kita pagi sa pagpangamuyo. Let us pray. Loving Father, we are so thankful for this morning. Thank you, Lord, sa opportunity, kag-blessing for us. Salamat, Lord, sa bago naman niya adlaw, ngayong mag-idugang sa amung hulam niyo kabuhi. Salamat sa mga blessings, nga muna baton, bisan pag ino. Sining adlaw, I pray, ngay ka mag-agiya, mag-ahatag kusug kabakod. Bisan pa sa mga kautura namon nga malasakit, I pray, gino, ngay ka mag-ahatag sa healing, bisan pa ginoy ka maghahatag kusog ka bakod ka aglabaw sa tanan. To those people nga wala pa relasyon dira kay Kristo as their Lord and personal Savior, nga ila maintindihan ang simple kaghapos nga paagi sa kaluwasan, nga ila ko nya sila makasasala kay ila hinusulan ng ilang mga sala, kag ila batunon si Jesus by faith sa ila tagipuson. Dear God, continue to bless the ministries of Berian Bible Baptist Church.

Isan pa sa Monsignor Pastor, I pray nga ikaw maghatag kusog kabakod, heavenly wisdom sa tanan niyong mga members. Sa tanan niyong mga members local and abroad, I pray sang blessing upon blessing. Kag sa tanan niyong mga kauturan, kag sa tanan Ginoo nga malabutan sa nga radio station Radio Janet 8.5, Lord, I pray nga ikaw magatandog sa tagsa kadigit puso. Use your servant, use your word this morning. We commit all these things in Jesus' name. Amen. Kag amen. Again, mayong aga sa ato niya tanan. So this morning, it is our opportunity, kag blessing for us, nga makapamati naman, kag makatuon sa pulong sa Diyos. And this is the ministry sa Berean Bible Baptist Church sa sining radio station Radio Janet 8.5. So dako na ito niya pasalamatan at diri kay Sir John upo sa inyong kaupod niya naga suporta kaglabaw sa tanan, nagahatag sa aton sang privilege, opportunity for us to share the gospel of the Lord Jesus Christ. So this morning, I would like to emphasize in the book of Hebrews, chapter 11, and verse number 23, sinis ang Bible, by faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Verse number 24, by faith Moses, when he was come 2 years, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. And verse number 25, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy pleasures of sin for a season. So this morning, I would like to emphasize the life of Moses. Yes, sinose Moses, a meek leader, a great leader during his time. But hindi siya nahimo nga great leader kung wala siya sa inatawag nga naagyan na eksperyensyahan about sa inatawag nga personal niyang encounter sa Diyos. And his life is being an example for us this morning kung ano ang natabo sa iyang kabuhi, kag paano ang Diyos nag-work sa iyang kabuhi, why nga agin gamit siya sang Ginoo sa mga dalagko nga mga butang. And this passage of scriptures is about the faith of Moses. Everything is all about faith. Ang tanan yung mga butang nagsugod pagi sa pagtuo. Yes, my friend, importante ang faith. That's why in the book of Hebrews chapter 11, ang tanan may ara pagtuo. O naghambal ang verse number 1, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amo na kaimportante ang faith. But let us focus on the life of Moses. Ano bala ang mga secret thing nga ginbuhat ni Moses? Why Moses consider is the one of the greatest leader used by God? So this morning, let us consider in verse number 23 in some Bible, by faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of king's commandment. Kung ato lang tawon ang history during the life of Moses, amo ni ang time nga ang hari si Pharaoh, the king of Egypt, nagcommand, nagsugo sa tanan nga mga soldado nga pamatyon ang tanan nga mga bata nga lalaki. But during this time, amo man ang pagkabunag ni Moses. And then aton makita ang natawag nga ang mga parents or his parents that love and cared ka Moses. Could you imagine imo taguon ang bata 3 months? Kag siling sang pulong sa Ginoo, may mga soldado nga nagalibot, may mga every day may nag-check up kung may ara lalaki nga bata nga nabunag, gabusong pa lang. And by the way, sa life ni Moses, may ara duha ka midwife nga ginsugo nga ilkon ang kung sila magpabata sa babae, kag kun ang bata lalaki, diritso na lang nila nga patyon o ipilak sa suba. And that is the reality. That's why hindi simple ang pagkatao ni Moses. That's why aton makita ang ginatawag nga the big factor sa kabuhi sang isa katao, ang parents. That's why we are so grateful for the parents. Yes, ikaw bala nagapamati this morning? Abyan hinigugma, nagapangunahuna ka bala nga kung wala ang imo mga parents, kung wala ang imo mga ginikanan, wala ka man sa siniyang kalibutan.
But ang realidad, ang Diyos nagagamit sangginikanan. That's why sa life ni Moses, his parents, used by God to care and to give love and teach Moses the things that can glorify God. That's why dako nga factor bisan pa sa kabuhi naton subong ang aton mga ginikanan. And by the way, kabudlay subong ang henerasyon nga mas nakita pa ang mga mas ang mga bata pa amo ang may puder kaysa ginikanan. Yes, now the generation today nga hindi mo na makita that children, they obey their parents. Nga hapos na lang i-sabton, hapos na lang i-neglect. Kag sometimes it is hard to understand nga kun hindi tungod sa ginikanan, wala man mga kabataan sa sininyong kalibutan. That's why importante ang parents. Sa life ni Moses, iyaging consider ang iyang parents. His parents nga naga-care, naga-love, naga-tudlo. His family gave their best to take care little Moses. Could you imagine 3 months iyaging tago? Nga wala sa nakabalo nga siya may bata nga lalaki. Kag even sa iyang panimalay. Kag amo na imo maintindihan ano kanami nga may ara ka parents. Nga kabalo mag-pray, kabalo mag-care, kaglabaw sa dalan, kabalo mag-provide sa imo kinahanglanon, and they were used by God. That's why this morning, my friend, sa tanan ng mga parents, madamo ginyo salamat for being a good parents, sa pag-care, kapag-love sa inyong mga kabataan. That's why, saludo sa mga parents nga sakripisyo nga nagahatag sa inatawag nga nami nga pasdamlag sa kabataan. Sa subong nga henerasyon, mga hingigugma, kasimple na sang pangabuhi. Pero sa una nga panahon, my friend, kun imo pa istoryahon ang mga katigulangan, kabudlay managob sang tubig, subong mo patubod ka lang gripo, i-open mo lang, ara na dayon. But sa una, kabudlay, wala kuryente, jutay ang natawag nga salakyan. Kalabaw sa tanan, ginapili pa nila ang paglakat. But now, the generation today, hapus. But sometimes, ang nadula ang attitude kag ang karakter sa isa kabata. That's why the family is very important. The parents that show their faith in God. Mas nami nga ang imo mga ginikanan ginapakita ang ila pagtuo dira sa Ginoo, just like the parents of Moses, because they saw that he was a proper child. Paano nila ilagi pakita ang ila pagtuo sa isang Bible, and they were not afraid of the king's commandment. Could you imagine the parents that show their faith in God? Mas nami nga makita ang pagtuo sa mga ginikanan. That's why mas nami nga ang family magkadto sa church. Mas nami nga naga-serve together ang family in the church. Wala sang pag-on nga church kung hindi strong ang family sa ilang pagtuo kag pagsalig dira sa Ginoo. Wala sang pag-on nga Kristohanon nga nagasalig sa Dios kung hindi strong ang imong faith. That's why let us develop our faith. Strengthen naton aton pagtuo. Kag aton makita nga sa tanan yung mga butang ang pagtuo nagatrabaho. The parents that stand firm for God, mas nami nga ang mga ginikanan magtindog para sa Dios. Tuduan ang kabataan nga amuni ang tuod kag buhi nga Dios nga ginasaligan. Amuni ang nagahatag sang kusog kabakod tanan. Everything nga ara sa aton halini sa Dios. That's why importante the parents, dako nga factor sa life sa isa ka-individual ang mga ginikanan. The parents that stand firm for God, the parents that are willing to sacrifice for God. Mas nami na may ara mga ginikanan nga willing magsakripisyo para sa Dios. Kung ano magsakripisyo ang ginikanan para sa iya mga kabataan, mas labaw ang ginikanan niya magsakripisyo para sa Dios.
kagamo na ang dapat niya kinahanglan intindihon. That's why, children, are you listening today? Kung ikaw nagapamati as a children, try to consider nga kung hindi tungod sa imo ginikanan, wala ka sa sinya kalibutan. Dako ang imong kabalaslan sa imo ginikanan. That's why we need to respect them. We need to honor them. That's why in the book of Ephesians chapter 6 in verse number 1, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Could you imagine ang pagtuman sa ginikanan amo nang insakto nga mga butang? Kag ang mga butang nga ina, mga hinigugma, kag ginimpasayis pa sa Bible in verse number 2, honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. And ano ang hamba sa verse number 3, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Ang sikreto nga ikaw maglawig sa sininya kalibutan, just obey and honor your father and mother. Just like sa kabuhi ni Moses, he considered his parents, he honored his parents. That's why nakita nato na tinatawag na harmonious family, humble family, family that honor the Lord. Kag sa amo nang pinakanami nga aton maintindihan this morning. By the way, kamusta ang imo panimalay? Kamusta ang imo pamilya? Are you serving the Lord? Or ang imo family nagapangalagad paayhan sa Ginoo? O ba si sinanay na lang ang nagasimba? O ba si tatay na lang ang nagasimba? O ba si ikaw na lang ang nagasimba? Mas nami joint, strong together. Dapat mangin mapag-on ang panimalay kay ginimpasay sa Bible ara ang natawag nga harmonious humbleness kag ang pamilya naga-honor sa Ginoo. Secondly, his personal decision. Could you imagine the parents or his parents? And secondly, his personal decision. Siling sampulong sa Ginoo and verse number 24, by faith Moses, when he was come to years, he refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. Could you imagine ang sitwasyon ni Moses tawhay? Ang sitwasyon ni Moses perti mas blessed kaysa tanan yung mga kabataan. Ginhimo siya nga anak sang anak ni Pharaoh nga prinsesa. And siling sang Bible, could you imagine ang iyang personal nga decision? Letter A, he refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. Could you imagine iya gin-refuse na mangin anak siya sang anak sa hari? Nga kung sa paglaktod pag-istorya kung mapatay ang hari, siya mo mabulus, siya magiging king o magiging prinsipe sang Egypt. But he refused. Letter B, he choose to suffer affliction with the people of God. Could you imagine iya ginpili na mag-suffer affliction, mag-antos upod sa katawhan sa Diyos? Kay ang kanami mga abyan, nga even though ara ka sa katawhay, pero layo ka man sa Ginoo. Pero si Moses iya ginpili, bisan mag-suffer siya sang affliction, mag-antos siya sang kasakitan, but ang importante, upod niya ang mga katawhan sa Diyos. Same in our life today. We need to choose for God, for the people of God. That's why mas nami nga kabalo ka magpili sa imong friend. Ang friend nga abyan nga tuod-tuod, abyan nga maghatag sa imo sang mga butang nga maayo para sa kadayawan sa Diyos.

And that's why Moses chose to be with the people of God. Sometimes ang ato niya choices sa sininga kalibutan laban gid kisa sa hindi insakto. But pasalamat kita that we have the wisdom from God how to define wrong and right. Kung insakto, insakto, kung sala, sala. But sometimes sa kalibutan today, ang sala daw insakto na, kagang insakto daw sala na. And that's why mga katauhan sa Diyos, we need to stand. Even though sa sitwasyon sa kalibutan, hindi maayo, pero para sa Ginoo, kinahanglan tindugan naton kung anong insakto. That's why Moses choose to suffer affliction with the people of God. He chose to serve God rather than the treasures of Egypt in verse number 26. Mas nami tani tawhay sa Egypt, manggaranon siya. Iyang tanan, rich kid si Moses during the time kunara sa Egypt. May mapakaon sa iya, may malabas sa iyang abayo. Kung ato ni intindihon, my friend, wala na siya sa pangitaon. But again, iya gin reject ang ina nga sitwasyon. He choose to serve God rather than the treasures in Egypt. Could you imagine? That's why may mga kaupdanan kita nga mga pastors, mga missionaries nga ila gin set aside ang ilang propesyon para sa pagpangalagad sa Ginoo. Importante ang calling. Importante ang pagpangalagad sa Ginoo. That's why mga parents, kung ang inyo bata willing mag-serve sa Diyos, hindi pagbalabagi. Ang pinaka-importante nga butang ang pagpangalagad sa Ginoo. That's why we need to support the people nga nagpangalagad sa Diyos. And just like Moses, iyagin pili ang pagpangalagad sa Diyos than the treasures of Egypt. By the way, mga young people, importante nga pilion mo ang pagmalagad sa Diyos. Kay kung mangalagad ka sa Diyos, ang tanan mga butang idugang sa Diyos. That's why in the Bible, naghambal, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Could you imagine? He choose to serve God. That's like Joshua. Iya ginpakita nga mas nami, but as for me in my house, we will serve the Lord. Mas nami ang panimalay nga nagasimba, nagaalagad sa Diyos. And by the way, ang pinaka-importante, even individual, kinahanglan mga alagad ka sa Diyos. To prove that you believe, to prove that you have faith in God, makita sa imo binuhatan. And that's why Moses choose to serve God rather than the treasures in Egypt. And third and last, his personal determination. Hindi ka pwede mga lagad niya nga wala kasi natawag nga determination. Anong iyang determination? Anong foundation sa iyang determination? Ang iyang faith. Ang iyang pagtuo. His faith that defeat the king of Egypt. Ang iyang pagtuo among nakaperde sa hari sang Egypt. Ang iyang pagtuo nga pagsalig sa Diyos. Let there be his faith that destroyed the firstborn of Egypt. Could you imagine the 10 plagues? Could you imagine how God worked sa ginatawag nga signs and wonders? Kag nakita ni Moses kung ano kagabhanan ng Diyos. And that is because of his faith. His faith that makes the dry land in the midst of the Red Sea. Could you imagine paano natunga ang Red Sea? Paano natunga ang dagat during sa life ni Moses? And because of faith. And sometimes for us, it is hard to understand. Tutud, ginaihan niya natabo. Daw ka imposible man sina, but my friend, for with God, nothing shall be impossible. Ang mga butang nga gisulat sa Bible, tuod. Pero sometimes daw hindi mo mapatihan kay talagsa mo lang nabatian. But ang realidad, abyan the Red Sea, gintunga sang Diyos para makaagi ang tanan niya mga Israel noon, pagwa sa Egypt. And that is why God used Moses

because of his faith, makes the dry land in the midst of the Red Sea. And let us see, his faith drowned the armies of Egypt. Pagtunga sa dagat, nakatabok sila, and then nagbalik ang tubig. Kagsiling sang Bible, ang tanan ng mga soldiers na naglagas sa ila, nagkalalumos. And now, bisan i-search mo sa dalum sang Red Sea, makita ang mga chariots, mga kagamitan sa mga armies sa Egypt. That's why the Bible is true, my friend. That's why sa life ni Moses, hindi mo malabot ang tanan niyong mga butang sa imong kabuhi kung wala ang ginikanan. Kung wala ang imong personal nga desisyon, kung hindi mo pagtagaan sinatawag nga determination ang imong handog.

ang aton pagsalig dira sa Ginoo. So this morning, my friend, kung ikaw wala pa kay Kristo, wala ka pa nakabaton sang kabuhi nga wala sing katapusan, my friend, ang Dios nag-offer sang free nga salvation. Salvation is a gift from God. So this morning, importante nga imo maintindihan ang simple kagapos nga paagi sang kaluwasan. Una, kilalahon mo ang imo kaugalingon na ikaw makasasala. Kay kita tanan makasasala sa tubangan sang Dios. Ikaduha, imo hinusulan ang imo mga sala. Imo patihan si Kristo by faith sa tagipuso niya siya napatay, gilubong kang nabanhaw para sa pagbayad sang aton mga sala. And then, maangkon mo ang kabuhi nga wala sing katapusan, nga iya gin-prepare para sa tanan, nga nagpati ka, nagtuo ka, nagsalig sa iya bilang imubugtong kag personal niya maluwas. That's why this morning, kung imo siguruhon ay imo kaluwasan, imo batunon si Jesus, gusto ka nga moabot sa imo panahon ang kamatayon, langit ang imo padulungan, batuna si Kristo, because He is the way, the truth and the life. No man cometh into the Father but by me. That's why this morning, ini nga prayer, imo personal nga prayer, nga imo batunon si Jesus as your Lord and personal Savior. Just follow this prayer. Ginoo, salamat sa imong pulong nga ako naintindihan, nga ako gali isa kadako nga makasasala. Wala sarang mahimo sa kaluwasan sa akong kalaginaako ko nga ako makasasala. Nagapangayo ako sang kapatawaran sa akong mga sala. Ginoong Diyos, nagatuo ako nga ikaw na patay, gilubong ka na banhaw para sa pagbayad sa akong mga sala. Lord Jesus, ginapangabay ko ikaw nga magsulod ka sa akong tagipusoon. Luwasa ang akong kalag sa kalayo sa imperno. Initanan na akong ginasalig, ginapangamuyo sa mahal ni ngalan ni Jesus Christ na akong bugtong kag-personal ni Manluwas. Amen. My friend, kung mo nagisunod, congratulations. We are now brethren in the Lord Jesus Christ. Kag-importante ang kaluwasan. Importante sa tanan niyang butang sa siningang kalibutan, maangkon mo si Kristo as your Lord and personal Savior. Why? Si Kristo napatay para sa tanan. Si Kristo nag-offer sang kaluwasan para sa tanan. Hindi ma-change ang imong destinasyon kung hindi mo pagbatunon si Jesus as your Lord and personal Savior. That's why importante nga ang kada isa kag isa nakabaton kay Jesus as their Lord and personal Savior. Ato na i-greet ato mga Facebook Live viewers. Ako niya nanay, good morning. Dira sa may taga Barangay Marina, good morning. Brother Nelson Delgado, thank you for watching. And Diyos gid magpakamayo sa ato niya tanan. And Sir Ryan Maningo, thank you for watching. And Diyos gid magpakamayo. And then sa BCA Compound, Berian Compound. And sa ato niya mga kauturan, especially sa Green Team sa Basketball 35 Up. So ang Diyos gid

ayo sa pagino sa amon yung senior pastor. I-bless ang iyang speaking engagement. Kag I pray ang heavenly wisdom sa pagino safety ka protection. Kag I pray mang ginong ikaw mag padayon sa pagmold sa kada isa hagisa sa buluhaton sa sininga takna sang aga sa mga soul winners, sa mga group leaders, sa mga members, sa mga young people. I pray ginong nga may ara ka mga katawhan niya imugin preparar para masuginlan sang pulong sa Ginoo. Lord, nagapasalamat kami nga ikaw ang Diyos nga buhi kagamhanan nga naga hikutar kaglabaw sa tanan nagreprovide sang tagstag sa kakinahanglanon. Lord, bless your people. We commit all things in Jesus' name. Amen kag amen. Again, mayong aga sa atong tanan kay ang Diyos gid magpakamayo. God bless everyone and have a nice day.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitablak mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash.

0: kalidad na produkto.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5
1: Gapotaya!
0: Wapotaya!
2: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit
3: Gold!
2: Dragon Fruit Gold!
4: Pure energy.
2: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit!
3: Gold!
4: Pure energy!
2: Naanakini sa inyong mga butika! Mag-Dragon Fruit!
3: Gold!
2: Na! Dragon Fruit! Gold!
5: The best mix of golden oldies!
6: You're on 98.5 Radio John!
7: Radio John!
6: Radio John!

0: listen to us on your smartphone
1: or tablet.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangita pala kamo sa nga pinakamanubo nga palayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yarat lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
4: Yeah, binal

0: This is 98.5 Radio John. Gwapo taya, palukpa.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita pala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang ng mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, binalba

0: Quality Appliance and Motorcycle Products, Duick Sam Incorporated, is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Radio Joy, Joke Time!
5: Ayan boto, hindi ko naging makayang kabuhi ko. Makanto na lang ko sa talon. Mapakao na lang ko dayan sa dako nga manog.
6: Inugay, eh, kuda. Basi ikaw mga unsang dako nga manog.
7: 88.5
8: Radio John.
9: Guwapo taya. Palok pa.
10: Agasi.
11: Aniya na mga higala ang nasulayan o masaligan.
10: Alkasi.
11: Alkasi sa mga nag-antos sa mga nakalinlaing balatian, sa mga gipangkapoy ug luyang lawas, sa adunay arthritis, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asthma ug anemia, tumar ug Alkasi.
10: Alkasi.
11: Alkaline na vitamin C, makatabang sa pag-maintain sa kahimsog sa atong pamanit ug kabukugan. Maligayan ang pag-atake sa kasing-kasing. Ligunon ang atong immune system.
10: Power Booster
11: Alkasi. Para always healthy, mag-Alkasi.
10: Alkaline na vitamin C,
11: mapalit sa tanang mga butika.
10: Alkasi.
12: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world,
13: buong world.
12: Tapos puso kaming nagpapa thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng maabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palok pa!
7: The greatest love songs.
8: You are listening to Binalbagan's Best 98.5 Radio John.

0: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5. Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
2: Ang pagpagkabana sa maayong pangluwas. O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
3: Yes, mga suking tigpaminaw, welcome ug kumusta ka mo mga ka-dragon fruit? Kini na pod ang ato ang programa, ang pagpagkabana sa maayong panglawas, your guide to a healthy and happy life. Brought to you by Dragon Fruit Herbal Capsule and of course ang ato ang pinakabago, ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Akong ihatag kang Doc Alan ang higayon.
4: Yes, welcome ha. Welcome usap kamo mga soking tigpaminaw. Welcome usap kamo mga soking nagasunod sa kanunay sa ato ang programa ka Dragon Meal sa ato programa. Maing adlaw usap diha ka Dragon Meal, maing adlaw usap sa mga nanay tatay. Palo nagplastada ko asa mo na mutang karon sa inyo na mutangan. Halatagi pagtagad mga soking tigpaminaw ang ato ang tuluman noon ha ainyo hang tulmanon og ang pagpakamana sa maayong panglawas kini sab inyo ubo sigala nga inyo madungod sa kanunay sa inyo mga soking sibenan nga sa kanunay naka Hardmark Stream ha with all kinds of ginseng mga soking tigpaminaw hard sa sarap hard sa performance hard ang gana mga soking tigpaminaw sa paglabing-labing ni nanay og ni tatay og ni ate og ni kuya ha mao na igala ang pinaka importante nga inyong masayran sa ato ang mga produkto nga napaka epektibo abot kaya ang halaga nga mapalit inyo sa nagadayaw ang butika og parmasya. Mao na higala mga soking tigbatis kutan usab sa pipila ka mga minutos aning gitawag og ijeng ha ijeng mga soking tigpaminaw adunay mga 10 signs of ijeng nga poorly number 1 fatigue and lethargy di ba ana apud usab ang joint pain no brain fogs and forgetfulness mga igala og mao kini ang isyu sa pangkalusugan mga soking tigpaminaw sa ato usab nga isgutanan sa mga ideran lalo na sa mga ideran mga soking tigpaminaw or sa mga senior citizen ha importante ni naay mga isyu sa ato ang kakapuis panglawas labi na sa mga idaran pirmi lang naa sa balay di na gusto nga mag-inusara na lang di ba di na gusto og samok dili na excited sa iyang malabot nga niyang okasyon like birthday mga higala nagpahikahilom lang dili na excited sa tanan mga soking tigpaminaw dili na kaayo gatagad no mga higala ang importante aga imagine na lang bago matulog daghang kay guna-huna kinahanglan na mga soking tigpaminaw ang naanimo ang umalabot nga gusto nimo nga madaling maabot ang tanan nga mga importante ninyo nga mga desisyon dili ka gusto og mga samok og sa imuhang mga giuna-huna unsaon man nato mga soking tigpaminaw nga mabuhi ta tanod anay nga realidad mga higala. Mao na ang pinaka-importante sa mga senior citizen, mga idaran. Dili usab kalikayan sa maong mga sintomas. Nausab kanila ang anxiety, nausab nila ang kahadlok, nervous o uban pang sintomas na sa nervous mga soking tigpaminaw. And of course, no, masinitan usab nila o masinitan usab nimo ang tumang kahadlok mga higala o lisod sa pagkatulog o lisod usab sa pag-digest no, sa imuhang gipang kaon. Oh, magkaroon ka na ng gastrointestinal problems, no? Sama usab sa kabag, no? Constipation o ang pagtaitai, ha? Dili malikayan mga soking tigpaminaw. Mao ka na ang importante ang inyong mahatagan o pagtagad ang ato usab ng mga problema sa panglawas. Ha? Ang produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading halal kini o napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo, sigurado, garantisado o barato pa. FDA approved pa ni mga soking tigpaminaw nga mapalit ninyo sa tanang mga butika Visayas o Mindanao. Ay makalimot mga soking tigpaminaw ang pinakabarato ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo na sa ipagsabay take one capsule two times a day. Pwede nyo na ipagsabay duha ka kapsula buntag o hapon. Mao na ang pinakanindot kaayo nga solusyon alang usab sa ato mga problema sa panglawas. Dali kayong matuldukan ang nagkadaiyang sakit o balatian.
3: Naman na pod mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na punta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
2: mga kasuligan mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
5: Kaping-kape. Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin himo sa 12 ka natural nga ingredients: dragon fruit, guyabano, mangosteen, ginseng, stevia, insulin, turmeric, moringa, kag ginpahamot pa ang aroma gikan sa robusta kag arabica coffee beans, nga ginbutangan sang non-dairy creamer para mabatsyagan mo gid ang tunay nga sabor sa kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Coffee na healthy pa. FDA approved. Gani safe imnon. Available sa mga drugstores malapit sa inyo lugar.
2: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
6: Gapo taya!
2: Wapo taya!
7: The best mix of golden oldies.
8: You're on 98.5 Radio John.
9: Radio John.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Yeah, binalbagan check it.

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow, para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. I love-

0: Radio John. Joke time.
1: May babae ko. Hi, miss.
2: Hello.
1: Bilang servisyo mo?
2: 500 sa kama, 200 sa papag, 100 sa kailamunan, sir.
1: Oh, aring 500.
2: Wow, manggaranon kagali, sir. 500 ginang napili mo.
1: Manggaranon kada, lima ka round day sa kailamunan lang ta.
3: 88.5 Radio John.
4: Guwapo ta ya. Palok pa.
5: Play the hits. 98.5 Radio John.
6: The best mix of golden oldies.
7: This is 98.5 Radio John.

0: Voi
1: pin noi
0: pin noi
2: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
4: Yeah, binalba

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Happy birthday!
4: Uy! Thank you! Unsa man ni?
3: Gift nako ni mo. Pagkabalumanggo na ako ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
4: Unsa day ni bibi-abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
3: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
4: Tambal nga sabon?
3: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangat. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
4: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
4: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: The hottest hits with your hottest DJs. Yeah. J-O-H-N Radio John.
6: Radio John. Joke time!
7: Doc? Natandaan mo pa ko, Doc?
8: Oh, daw nakita ko na ikaw eh.
7: Ako to, Doc, ang pasyente mo last year?
8: Ay, oo. Ikaw gali, oo, nadumduman ko na. Oh, kamusta? Ano, Tani?
7: Ha? Mamangkot ko, Tani. Doc, kung pwede na ko kapaligo.
9: 88.5 Radio John.
10: Gwapo taya. Palok pa.
11: We play the hits all around the world.
12: 98.5 Radio John.
13: The latest hits and the greatest memories.
14: This is 98.5 Radio John.
15: Radio John.

0: Diamond Fruit Plus.
1: Enrica Torra, 72 years old. Na kuan na akong lawa kana nawa akong pangapoy niya kana kuan na tong high blood diabetes kung lawa kuan lagsik na katurmi ang kanang wapa ka suway gino man na pag suway sa mo kay mausap ra yung lawa kung halag ma dili mo kapuyon kana lang
0: kipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Nani 8.5 Radio Dan.
3: The best mix of golden oldies.
4: You're on 98.5 Radio Dan.
5: Radio Dan.

0: 8.5.
1: Maybe I shouldn't have told you that.
2: Radio.
1: John.
2: Radio John.
1: Joke time.
3: Nay, nay. Anong ginaproblema mo man?
4: Ay, nagalagaw ang pinsar ko biskan din-din lang.
3: Eh, hindi na ipagpalagawa na iba siya magtalang.
5: 88.5 Radio John.
6: Gwapo taya. Palok pa.
7: Nani 8.5 Radio John.
8: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away. Tumutok lang dito sa ating Radio John.

Pagpangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: XM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do XM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do XM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do XM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Upon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Upon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Madugay ka na balang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Magasakit kag balatian nga madugay mo na ginaagwanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos. Antos nga balatian, Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
3: The best mix of golden oldies.
4: This is 98.5 Radio John.
5: Radio John.

0: 98.5 Radio Jan.
1: Radio Jan. Joke time.
2: Doc, natandaan mo pa ko, Doc?
3: Nakita ko na ikaw eh.
2: Ako to, Doc, ang pasyente mo last year.
3: Ay, oo. Ikaw gali, nadumduman ko na. Kamusta? Ano, Tani?
2: Ha? Mamangkot ko, Tani, Doc, kung pwede na ko kapaligo.
1: 98.5 Radio John.
4: Gwapo taya. Palok pa.
5: This is 98.5 Radio John.

Nagapangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Do Exam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do Exam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do Exam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Do Exam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kumpletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Bison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Bison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Alkasi! Alkasi! Ania na ang nasulayan o masaligan. Alkasi! Alkasi! Sa mga nag-antos o lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy o luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos, adunay asma o anemia, tumar o alkasi! Alkasi! Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit o kabukugan, malikayan ang atake sa kasing-kasing, power immune system booster pagyod, Alkasi! Para always healthy! Mag-Alkasi! Alkaline with vitamin C! Alkasi! Alkasi! Mapalit sa tanang mga butika!
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world!

laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: This is Radio John 98.5 FM, ang kinapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!
2: Ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan.
3: Chupa!
2: Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat bandla. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school.
4: The old school.
2: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
4: Bubblegum Dance.
2: Right here on 98.5 Radio John.

0: You're tuning in at Binalbagan's Best.
1: Binalbagan's Best.
0: Radio Juan 98.5.
2: Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
1: Here at Radio Juan,
0: we have the greatest.
1: Here at Radio Juan,
0: we have the coolest.
1: Here at Radio Juan,
0: we got a lot because we give you more.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpakabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome o gumusta mga suking tig paminaw.
6: Welcome Visayas o Mindanao.
5: Welcome sa usan na po nato ka-edisyon sa ato ang programa mga ka-Dragon Fruit. Yes, Doc?
6: Yes, welcome mga suking tig paminaw. Welcome sa kamusta to ang tulumanon. Inyong tulumanon, akong tulumanon, akong tanang tulumanon mga suking tig paminaw. Welcome sa mga suking nato nga nagasunod sa ato ang programa ka-Dragon Meal. Maing adlaw sa mga budiha, maing adlaw sa mga listeners nato nga nagasubaybay sa atong programa ka Dragon Meal. Maing adlaw nanay tatay, palong nagplastada mo asa mo na hamutangan sa inyo na hamutangan karon. Atong hatagag pagtagad mga soking tig paminaw ang pagpakabana sa maing panglawas. Ana kung gusto mo nga mo text usab sa ato ang numero sa 0950-4419-006 ha? Balikon ko 0950-4419-006 or di ka ha mga soking tig paminaw, pwede mo nga mo bisita usab sa ato ang clinic mataga Monday. Open ta alas 9 sa buntag hangtod ta sa alas 3 sa hapon. Diha sa may Tanhay City at manglamang sa PNB Public Market Higala. Ita alamang ang GSK St. Vincent Health and Wellness ha. Pwede mong bisita mga soking tigalos, pinagi lamang sa libre nga konsultasyon ha. Libre mga soking tigmunaw. Why bayad no? Mao na nga importante alang sa matag usa nga matagan tabog insaktong pamaagi pagatiman sa inyong kaugalingong paglawas. Ana higala atong isgutan usab ang vitamin B17 ha, di ba? Vitamin B17 mga soking tigmunaw unsa may maayong ma-apply, di ba? Mga soking tigmunaw sa ato ang paglawas kung kita nakulangan ining gitawag og vitamin B17. Og matud pa sa mga ekspertong doktor mga soking tigpaminaw. Og ipamatud-an ni Dr. Ernst Krebs mga soking tigpaminaw senior and junior mga higala of the San Francisco, California. Mga higala ang nagpamatuod. Og kini sila nga matag usa nga kinahanglan gyud nga mo kaon og mga prutas o gulay, especially mga soking tig paminaw, prutas sama sa apricot, apple, grapesberries, o cranberries, blackberries, blueberries, o alang usab sa nadiskubrihan, no? O sa ilaha usab nga nadiskubrihan mga soking tig paminaw, mas labing maayong pang-treatment mga soking tig paminaw sa mga nagkadaiyang cancers, no? Like breast cancer, prostate cancer, colon cancer, tumor, liver, kidney, heart problems. Mao kanay gala ang pinakanindot kayo nga i-apply, no? Sa ato usab nga kaugalingon nga panglawas mga soking tig paminaw. Aron kitang tanan usab maprevensyonan, maprotektahan sa mga natural nga mga ilimnon. Mao na nga nagpamatuod ang atong mga ekspertong doktor alang sa matag usa. Ang dili baka ha, pwede mo nga mutumar sa Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg or mutumar mo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 kaabag usab ang Alka-CD Alkaline nga Bis Vitamin C. Mao ka na pinakarindot kayong i-take ninyo buntag o hapon, mao na igala 1 hour after meal or 1 hour before meal alang usab sa nagadiang sakit o balatian. Kayang matuldukan mga soking tig paminaw. Ay kini siya halal nga klases kapsula suno sa mga ekspertong pagtuon. Inom gita kanunay og tulo ka klaseng kapsula. Naaman tay mga problema sa panglawas, wa ninyo hatagig pagtagad. The prevention is better than cure, ang pinaka importante alang sa matag usa. Akong itodo lang higayon kay Dragon Meal. Dragon Meal imo na pud ang higayon.
5: Yes mga suking tigpaminaw, in today's busy world, your body needs real care. Dragon Fruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful, ang sekreto sa kusog o kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores o mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas o Mindanao.
4: Mga kasuligang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
7: Madugay ka na ba lang nag-antos sa bacterial kag viral infection sa inyo lawas? Dragon Fruit Plus. Makasakit kag balatian nga madugay mo na ginaguanta. Kag ini ang rason sa pagnubo sa imo immune system. Worry no more. Kay ari na ang ginpabasko kag ginpabarato nga Dragon Fruit Plus. Napunan ini sang antioxidant kag anti-inflammatory properties. Full pack man sa dietary fibers. Kompleto man sa mga vitamins and minerals nga nagapabakod sa inyo lawas kag resistensya. Ini na ang magkakakas sa madugay mo na ginaantos tos nga balatian. Dragon Fruit Plus. Tag 12 pesos lang. Babakal sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
4: Much more music. 98.5 Radio Dan.
8: Ito ang tugtugang tenor na hindi mo pagsasawaan.
9: Chupa. Chupa.
8: Tugtugin tumatak at nagpainda sa bawat madlang. Tugtugin nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino.
10: Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan.
11: Let's bring back the old school.
12: The old school.
11: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
12: Bubblegum Dance.
11: Right here on 98.5 Radio Joy.

0: Dragon Fruit Plus.
1: Jack Villiers Castanero ko.
2: Okay,
1: so 71 dugay na ko ni gagamit mo tay may jan. Best thing to do. Palit jud wa ni kay mayo mo jud mo katabang jud sa kung ila tingon on bisag bata-bata pa ka. Kung nang coffee mati. Bendelian ako nang hot dun.
0: Ipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
4: Yeah, binalbagan

pangitablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kuna personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Mga bes, huwag niyong kalimutang i-download ang radio app ng Radio John sa Google Play Store. Alam niyo bang 24 hours na ang ating mobile app?
1: 24 hours na?
0: Opo, tuloy na ang pakikinig sa Radio John. Anytime, anywhere. Download na!
2: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
3: All around the world, we play the hits.
4: 98.5 Radio John.
5: Kamo, nagapamati, nagakiay-kiay sa number 1 FM station sang Binalbagan, 98.5 Radio John. Guwapo taya, palukpa.

0: Kanimo higala, unsa ka importante ang maayong panglawas.
1: Dragon Fruit Plus Food Supplement. Dragon Fruit Plus.
2: May adlaw kagawad.
3: So, may adlaw.
2: Isa gani atong pangalan na wad o nilaidad o tagadiin?
3: Ako taga Barangay Montoyo, Kapuyo sa Puro Dos. Ako kagawa din is Mantuyo. Ako gapangidaron na 75.
2: Ang sa ganitong imuhang ginatumar sa ato ang produkto o ginainom?
3: Dragon Fruit Plus.
2: Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang ato ang Dragon Herbal Coffee Mix. Ang sa may imuhang namatikdan nga sa din ikaw nakainom sa ato ang produkto?
3: So kaya nga gamit minana, ang among konsao na ibati, lugus mi katulog. Karon mayo na normal na among katulog, normal po ng among pagpangihi. Kamong wala pa kasulay gamit ang Dragon Food Plus, sulay mo gamit karon maka tagamtaman na imong unsay kayuhan ng mga tambala.
2: Salamat kay Wag.
4: Mapalit sa mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
5: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
6: Bidalbagan's Best.
5: Radio John 98.5.
7: Our songs has some good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
6: iTunes Canada.
7: Here at Radio John.
6: We have the greatest.
7: Here at Radio John.
6: We have the coolest.
7: Here at Radio John.
6: We got a lot because we give you more.
8: We play the hits all around the world.
9: 98.5 Radio John.
10: Ito ang Pinoy Bubblegum.

0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
1: Pangalan Rodrigo Nubong, taga Santa Cruz, Nuevo. Akong ginagamit Dragon Fruit Plus capsule, dayong Dragon Coffee o Haplas. Resulayan ko sa Dragon Fruit Plus. Ayaw mo Haplas, ana, itong capsule o coffee o muna akong gikuan ron. Palit na mo ana akong mga Dragon Fruit sa ilang mga produkto kay may alibyo dyan.
0: Gamosa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
3: Yeah, binalbagan

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Punok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon imo ninakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar. We play all your favorites. 98.5 Radio Done.

0: mensahe na bahaba ng pinagsamahan natin, mga ka-RJ, na natili tayong matatag, solid at number one. Kaya bilang pasasalamat namin sa walang sawang pagtangkilik nyo, ang inyong paboritong istasyon, mas pinalakas pa!
1: Kasing lakas tulad ko!
0: Yes! Mas pinalakas, mas pinalawak, at mas mapakikinggan na sa mga bayan at sa mga karatig probinsya ng Negros Occidental. Kaya asahan nyo mga ka-RJ, mas dadami na ang magjo-join, mas dadami na ang mga friends, at mas lalaki pa ang ating family.
2: Ay! Bet ko yan!
0: Kaya sa lahat ng sumusuporta sa RJ, maraming maraming salamat po. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
3: I like the variety of music.
4: From the municipality of Binalbagan, you're listening to 98.5 Radio John.
5: Serving the world, every nation, we play the hits.
6: 98.5 Radio John.
7: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
8: Tatakbo ako.
7: Kinig na sa Radio John.

0: Nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyong CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227 o kon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Ako si Nanong Abel. Ako nakapalit o Dragon Fruit o Pantol Kapi o Haplas. Sa kong nakaayo na kong sakit na wagtang. Salamat sa naga-distribute na ko aning tambala kay ako na so akong naayo.
1: Gamosa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ito ang Pinoy Bubblegum Dance.
4: Beep, beep, beep, ang sabi ng jeep.
5: Ocho-ocho kids sa umaga tumalo.
3: Kinig na sa Radio John

ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

nagapangita bala kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Teodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeff Edison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dizon sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
2: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers if debates. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
3: Alkasi! Alkasi! Aniya na ang nasulayan og masaligan. Alkasi, Alkasi. Sa mga nag-antos og lain-laing balatian, sa mga gipangkapoy og luya ang lawas, ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma og anemia. Tumar og Alkasi, Alkasi. Alkaline with vitamin C, makatabang sa kahimsog sa atong pamanit og kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa gyud. Alkasi, para always healthy. Mag-Alkasi, alkaline with vitamin C. Alkasi, Alkasi, mapalit sa tanang mga butika.
4: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
2: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta o welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na po kita karong takna, aron mahibalan nato kung unsaon pagbaton o ligon nga lawas o limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
3: Welcome. Welcome sa mga saukan tigmanaw. Welcome sa kamong sa ato ang tulumanon. Inyong tulumanon mga saukan tigmanaw ang pagpakabana sa mayang panglawas. O ba ni kami nyo ni ka Dragon Mail sa pipila kami minuto sa tatagag pagtagad mga saukan tigmanaw ang ato ang hiskutanan. Ang pagpakabana sa mga panglawas, may adlaw diha ka Dragon Mail, may adlaw usab sa mga soki na ito ang nagasunod. Sa ilaha usab ng mga soki sibihanan, sa nagadayang dapit, Bisaya sa Gumindanao, halapalaw na plastada mo at iskutan mga soki ng tigpaminaw, kining itawag og buni o alipunga. Unsao nato ni sa pagtambal, daghan kayo mga kaso hinaning mga soki ng tigpaminaw. Ang mga tambag gikan sa mga eksperto ang pagtuon, kini siya nga klase sakit sa pamanit sama sa buni, an-an o alipunga ang tungod sa mga fungal infection. Ang Monesia, sumala pa sa medical nini, mao ang tawag ay infection. No? Mao na nga o pwedeng mukatag. Ang mao nga fungal infection mga sokin tigwan sa atong pamanit sa usab diha sa ato ang partis lawas nini. Mao ang bunih. Sa naong usab, makita nimo ni ang tawag nini an-an samtang ang koko usab. O diha usab sa ulo, makita na to diha usab sa singit, mao ang hadhad or jack etc. o ang sa tiil, alipunga ang tawag nini. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw. Nga kaya nga to usab nga Dr. Pundisop, dako kay tabang nini, nini nga klases mga sakit. About aning alipunga buni, dako kay tabang, ay mo kalimot sa pagpalit ana. Kaya ang ato usab nga buni kayang matabangan sa ato ang Dr. Pundisop nga klase sabon. Abag usab ang ato usab nga kay skin glow power whitening soap. Kung gusto pud mo nga muhami sa inyong pamanit, gusto pud mo nga muputi inyo hang entero kalawasan, mura mo og kinini ang artista, di ba? Mo na siya ang pinakarindot kayo ang klase sabon. Pwede niya sa ipagsabay, gamit mo niini nga klase sabon mga sokin tigpaminaw. Ay nindot og maayo ko ang resulta. Ang bun-e, or ringworm mga sokin tigpaminaw ay usa-usab ka infection. Ang bun-e sagad makita usab sa lawas, nito usab sa nawas, braso, batiis, mo na igala dito sa tao, makita na to. Kini ang murag pitsi-pitsi mga higala sa ato usab nga pamanit medyo pula o may mga himbis ang ato usab nga pamanit nga makita na to mga sokin tigpaminaw. Dili usab, dinhi usab mga sokin tigpaminaw. Regular ang ato usab nga palibot nini mao nga fungal infection, medyo tabingi, di ba? Mo na igala nga makita ninyo sa parte sa ato ang pamanit. No, mana nga sa gikaingon ko na ay mo kalimot matasana ang pagtumar sa ato ang produkto. Ang ato usab nga Dragon Fruit Gold Herbal Capsule nga 700 mg, ang ato usab nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule nga 650 mg. Kompleto na ni siya sa nutrients, ingredients or kompleto na sa vitamin C. Mana siya ang pinakarindot nga klase sa ato ang kapsula. Nag-inom og kapsula mga sokin tigpaminaw, gamit pud mo og sabon sa ato ang Dr. Pundisop, kompleto og dali kayo ang recovery. Una siya ang pinakarindot kayo sa atong produkto mga sokin tigpaminaw. Ang ato ang produkto mga sokin tigpaminaw dini usab sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Halal kini mga sokin tigpaminaw, napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo, sigurado, garantisado og barato pang mapalit ninyo sa nagadayang butika og pharmacy Bisaya sa Mindanao. FDA approved ha, mapalit ninyo ni siya mga sokin tigpaminaw. Ay mo kaulos pagpangutana sa ato ang produkto. Akong itunol ang higayon kay ka Dragon Mail.
2: Naman na pud mga suking tigpaminaw ang 5 ka minuto sa atong pagpanag-uban-uban. Mag-uban-uban na pud ta sa sunod nga higayon sa parehong oras ug istasyon.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Gold! Pure energy! Naanakini sa inyong mga butika! Mag-Dragon Fruit! Gold! Na! Dragon Fruit! Gold!
5: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds? Coming from Bounty Land!
6: Speak up so they can hear you!
5: Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw!

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.

kapag itablaka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM
1: 98.5
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako si Hermes Inlayagan, taga Purok Tres, Inlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras. Mga ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usay kagabi. Halos o ako itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasi liyas. Sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaigsura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
0: Negros Occidental's best FM station. 98.5 Radio John. FM 9.

Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio Johns.

Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Quality Appliance and Motorcycle Products, Duixam Incorporated, is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duixam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duixam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duixam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duixam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogany, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyong may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Happy birthday!
5: Uy! Thank you! Unsa man ni?
4: Gift na ko ni mo. Pagkabalo man guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
5: Unsa day ni bibi ambi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
4: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
5: Tambal nga sabon?
4: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin, nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
5: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
4: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
5: Para sabon e, up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: From the land of Binalbagan, Negros Occidental, the pioneer in reaching thousands of lives and placing the best of its entertainment all throughout the world. This is Radio Junior, best music and best variety.
7: Today's best music.
8: Nine.

0: Ya, kalau isa ginoo do, na matagahin ni umok na do, kunya ni kuyo na putya do.
1: Gipabarato pa kini,
2: Dragon Fruit Plus.
1: Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: The most listened to FM station.
4: Yeah.
3: Radio Chun.

gapangitabla kamo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco Bills Payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahi man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahi kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. O kung magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. O kung magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Nga, tapos magsuka-suka ko, Dok. Nga, once a week, ma-atake siya. Dayon, sunod na po, ma-atake na po siya. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumay na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya ni-atake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit o kanang ulcer, Dok. Itumay na jud na nila o Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya.
2: Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Hiling mo ba ang ganitong klaseng sounds?
5: Coming from Bounty Land.
4: Speak up so they can hear you. Or sadyang hinig mo lang talaga ang sumayaw.
6: So

0: quality of Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
2: Nagapangita bala ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out? Yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.
3: Yeah, Binalbagan, check it.

0: Quincy Appliance and Motorcycle Products, Duick Sam Incorporated, is here to answer your needs. Now with more branches around the country and growing bigger and better with quality service. You can avail of our products at reasonable and affordable prices through cash or easy installment plan. You can also pay your account at any of our branches nationwide.
1: Duick Sam Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Duick Sam Incorporated, Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City, and Duick Sam Incorporated, Yamaha, Binalbagan. Duick Sam Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
2: Sa mga sandaling mahirap, lalo na sa pagkawala ng isang mahal sa buhay, hindi kailangang harapin ng mag-isa. Kailangan mo ng isang serbisyong tunay na maaasahan. Dito, sa Sabino Funeral Services Binalbagan, handa kaming magbigay ng kompletong serbisyo at abot-kayang packages. Kasama rito ang mga libreng handog tulad ng tarpaulin, funeral flowers, printed family names, vigil candles, picture frames, complete set burial clothing, at maging complimentary drinks para sa inyong mga bisita. Lahat ito para mabigyan ng karangalan at respeto ang huling sandali ng inyong mahal sa buhay. Bukas kami 24/7. Bisitain kami sa National Highway, Purok Mahogani, Barangay San Chodoro, Binalbagan, Negros Occidental. Maaari kaming tawagan sa 0912-089-7561 o kaya sa 0909-359-8898. May branch din kami sa La Carlota City. I-contact lamang si Jeffrey Dison sa 0975-074-8450 at sa Hinigaran kay Tres Dison sa 0994-039-5735. I-message kami sa aming Facebook page, Sabino Funeral Services Binalbagan. Sabino Funeral Services. Serbisyo may malasakit, kagapay sa huling paglalakbay.
3: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, serbisyo nga di kalidad, kagarantisado.
4: Ikaw bala isa sa mga naglimit na sang kalamay sa lawas. Inibangon hambal sang doktor. May sakit na. Hindi na pwede makapangapi. Hindi na magproblema. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Premium quality. 100% organic. Sugar-free. Low cholesterol. Mas ginababakod pa sini ang aton immune system. Kag ginadelay ang aton pag-edad. FDA approved. Gani safe immune. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Bayain na ang imudaan nga kape. Diri ka na sa healthy nga kape. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Available sa mga drugstores malapit sa inyo.
5: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world. Tapos po sa kaming nagpapa-thank you sa walang sawang pagtangkilik nyo sa Radio John. Dahil John, mas bibigyan pa namin kayo ng makabuluhang entertainment. Tugtugin makapagpapa-good vibes at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

halin at balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy, pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ, maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya, pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Biroy Baroro, Sinta. Purok banikanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugod na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayaw kay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako.
3: Yun.
2: Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
1: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Hot hits
4: all around the world. 98.5 Radio John.

0: Ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash, Kagmaya, Cash In and Cash Out, yari na ang BM Bills Payment Center. Ang BM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash, Kagmaya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT, Kaglobe, Kagloseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa BM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. BM Bills Payment Center and Joma Space Rental.

0: Negros Occidental's best FM station, 98.5 Radio John FM
1: 98.5. Kay lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balat.

0: EXAM Incorporated with branches at Villa Santa Maria Subdivision, Barangay Santo Rosario, Binalbagan, Rizal Lagtapon Street, Barangay 4, Hinigaran, Melsam Building, Guanzon Street, Barangay 3, Kabangkalan City. Do EXAM Incorporated Honda 3S, Yamaha 3S, Kawasaki 3S, located at Public Plaza, Guanzon Street, Kabangkalan City. And Do EXAM Incorporated Yamaha Binalbagan. Do EXAM Incorporated, your trusted appliance and motorcycle dealer.
1: Terra Nova Computers, nagabaligya sang barato kag di kalidad nga desktop computers, computer accessories, laptop, CCTV, PisoNet, biometrics equipment, fiber optic kag long range wireless transmission system kag mga office supplies. Terra Nova Computers, may eksperto nga maintenance kag installation team para sa inyo CCTV, IT system kag computer networking services. Terra Nova Computers, ground floor, Cineplex Building, Araneta Street, Bacolod City. Ukon magtawag sa 0999-817-4815 o 435-7227. Ukon magbisita sa Terra Nova Computers FB page. Terra Nova Computers, presyo barato, servisyo nga di kalidad, kagarantisado.
2: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyong mga butika? Mag Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold! Serving the world,
3: every nation, we play the hits! 98.5 Radio Dance.

0: ang masayang kwentuhan at tawanan magbabalik. Kaya don't go away, tumutok lang dito sa ating Radio John.
1: Nagapangitabla ka mo sa nga pinakamanubo nga balayran sa transaksyon na para sa GCash kag Maya Cash In and Cash Out, yari na ang PM Bills Payment Center. Ang PM Bills Payment Center ang pinakamanubo nga transaction fee sa GCash kag Maya. Nag-offer man kami sang bills payment pareho sang home credit, SSS contribution, internet services pareho sang PLDT kag Globe kag Loseco bills payment. Kinahanglan sang load, mayara kami sang mobile load para sa tanan nga network. Dugang pa, bisitahin man ang Joma Space Rental para sa barato, kumbinyente nga mga espasyo para sa imo negosyo o kung na-personal na kinahanglanon. One-stop convenience, unbeatable prices, and flexible rental options. Yara lang na sa PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. Bisitahin kami sa Ben Matalugtog Building, Carmen Street, Barangay San Pedro, Banwasang, Binalbagan. PM Bills Payment Center and Joma Space Rental. We'll be right back.

0: You're tuning in at Bidalbagan's Best.
1: Bidalbagan's Best.
0: Radio John 98.5. Our songs has in good sounds. Downloaded from iTunes Canada.
1: iTunes Canada. Here at Radio John,
0: we have the greatest.
1: Here at Radio John,
0: we have the coolest.
1: Here at Radio John,
0: we got a lot because we give you more.
2: Happy birthday!
3: Uy! Thank you! Unsa man ni?
2: Gift na ko ni mo. Pagkabalumanggo na ko ang anaanan nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
3: Unsa day ni bibi abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
2: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, tambal sad na.
3: Tambal nga sabon?
2: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangato. Tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsa man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan.
3: Hala, uy, salamat kayo. Maayo regyon nga naay Dr. Fungi nga sabon.
2: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
3: Para sabon e, up-up, katol-katol, ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: All around the world, we play the hits. 98.5 Radio Done.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Gapo taya!

0: nakapilit sa radyo mo.
1: Wala ka ng ibang mapapakinggan kundi Radio Jan lang. What? Kaya itutok na sa 98.5 Radio Jan.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gapo taya!
0: Wapo taya!

Ang Radio John ay mananatiling number one sa inyong mga puso. Number one sa music, number one sa entertainment, number one sa balita, at number one sa public service. Ito ang Radio John, ang kauna-unahan sa bayan ng Binalbagan. Radio John 98.5, Guwapo Taya, Palukpak!

0: lang. Gusto mo bang mapakinggan ang Radyo Jan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radyo Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radyo Jan 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radyo Jan anytime, anywhere. Download na!
2: Nani 8.5 Radio Done.

0: Guys, alam niyo ba yung pinakaayaw ko sa lahat? Eh yung mahilig makialam. Yung papakialaman ka. Yung alam mo nang nakatutok ka na sa paborito mong istasyon. Tapos pipihitin pa. O hala, sige. Pihitin mo radyo. Tignan lang natin kung may mahanap ka pang iba. O ano, meron ba? Kasi wala nang ibang radyo, kundi radio dyan lang. Nag-iisa lang yan eh. Kaya utang na loob, huwag mo nang pakialaman ang radyo. Please, itutok mo lang yan sa Radio Jan 98.5. Gwapo taya, palukpa!
1: Hot! Hot! Hits! Hits! Turn it up! 98.5 Radio Jan.
2: Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world! Buong world!

0: laging makapagpapa-inbox, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!
1: Enjoy your siesta. Relax, sit back as we play your beautiful music on Afternoon Love Songs. Afternoon Love Songs.

0: This is Radio Jan 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio Jan 98.5.
1: Gaputaya!
0: Waputaya!
2: Pagdating sa music.
3: Hey Fonzie.
2: Sinisiguro namin ang kagandahan sa inyong napapakinggan. Kaya naman, pagdating sa pag-play ng songs, kailangan may quality. Yan ang Radio John 98.5. The best quality music downloaded from iTunes Canada. Mas ma-i-enjoy ang pakikinig ng mga paborito mong songs, lalo na kung maganda ang quality. Radio John 98.5, best music, best variety.

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John.
2: Much more music. 98.5 Radio John.

Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na! All around the world, we play the hits! 98.5 Radio John.

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-inactive, makapagpapa-good vibes, at taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: Radio Binalbagan. You're listening to 98.5 Radio John.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga Binalbaganos. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5
2: Gapo taya!
1: Wapo taya!

0: Huwag kang maingay. May sasabihin ako sa'yo. Diyan ka lang sa bahay nyo, ha? Huwag kang lalabas.
1: Makinig ka na lang ng radyo. Tumutok sa 98.5 Radio John. Much more music. 98.5

0: Chong, gusto mo bang mapakinggan ang radio dyan gamit lang ang mobile data mo?
1: That's good.
0: I-download na ang Radio Mobile app ng inyong pinakapaboritong istasyon sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at i-install. Ngayon, masaya mo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Download na!
2: We play all your favorites. 98.5 Radio John.

0: Sa lahat po ng mga masugid na tagapakinig ng Radio John, huwag niyo pong kalimutang i-download ang aming mobile radio app sa Google Play Store. I-search lamang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click at install. Ngayon, masaya niyo nang mapapakinggan ang Radio John anytime, anywhere. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag-download na!
1: Hot hits, turn it up! 98.5 Radio John.

Hindi lang kami napapakinggan sa buong Binalbagan, sa buong Negros Occidental, kundi buong Pilipinas, buong world.

laging makapagpapa-invest. Makapagpapa good vibes. At taas kamay na enjoyment na siguradong kakaliwan ng buong bayan. O, saan ka pa? Dito ka na sa istasyon na mas pinakikinggan sa radyo. From Binalbagan, Negros Occidental, this is Radio John 98.5. Guwapo taya, palukpa!

0: Talking to your friends about their problems with drugs and alcohol may not be easy. Pero kung makikinig ka sa Radio John, it can make all the difference. Maadi ka na lang sa boses ng DJ. Maadi ka na lang siguro sa mga pinapatugtog niya. Pero wag lang sa masamang bisyo. Hatid sa inyo ng Radio John 98.5.
1: This is Radio John 98.5 FM, ang ginapamatian sang mga pinalbaganon, mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Halina't balikan at sariwain ang mga kantang nagpatibok at nagpaibig sa atin. Evening Love Songs featuring the hits of the OPM. Alas 9 hanggang alas 11 ng gabi dito sa Radio John 98.5. Evening Love Songs.

0: Ang inyong pinakapaboritong istasyon sa Binalbagan, hindi lang napapakinggan sa buong Negros, kundi buong Pilipinas, buong world. Kaya i-download na ang Radio Mobile App ng Radio John sa Google Play Store. I-search lang ang Radio John 98.5. Pagkatapos ay i-click, download at i-install. Ngayon, mai-enjoy mo na ang pakikinig sa Radio John kahit saan, kahit kailan. Kaya download na!
1: This is Radio John 98.5 FM, ang gilapamatian sang mga Binalbaganon. Mapasimbahan, opisina, eskwelahan, tindahan, kag kabalayan. Isa lang ang ginapamatian. Radio John 98.5.
2: Gapo taya!
1: Gapo taya!

Ito ang tugtugang Pinoy na hindi mo pagsasawaan. Chupa! Tubi tumatap at nagpainga sa bawat madla. Tugtuging nakapagpangiti at nagpasaya sa bawat Pilipino. Samahan kami sa isa na namang makabuluhang oras ng tugtugan at sayawan. Let's bring back the old school. The old school. Ito ang Pinoy Bubblegum Dance. Bubblegum Dance. Right here on 98.5 Radio Joy. Much more music. 98.5